0: ምላስ ቱም ክፋፊ
1: ምላስ እንደሉም እንደ ፓራፖሮም ነው ሲስሚያ ካፊ አንዱን ፋርቻባ አዝለሰኔ ማቲቪያን ሲረበ ሳይገመን ፈይታ ቆስ ናፍቻራ ካራ ነው ተሰንት ይተም በማቲያን ታንሲረበ ማንዱስ ሲዲዌት ማራ ካፈ ፈይታ ያለ ፈንሽን ታናን ናዮም ሊዮኔ ፋፉት ራፍሻ ሰናኒያና ፈይታዊ ሚሲ አስቴሪና ያ እንትም ታናና ሲረበ ነው ደፋና ጻራና አስኩ ወጥ ወሉን ድን ዲቤ አንፋን ደሰን ሳራ ያቪ የኒቭን ፋዲቫና ስኒ ያፋ ደምባ ሚላ ማንጃ ያታና ጻራ ያቭ ሚላ ቱፕና ደክቻን ሳራ ያቪ የኒቭን ሰፋዲቫን ሳን ዲንዳ ዲንዳም ሰው ፋልናሬ ተንምሰተ ፍሪዞ ትኩን ወደ የታና ነምዝን ሳራ ያቪ አንዲቭን ሰፋዲቫና ሲንፋና ጻናን ፍፔጨሬጨ
2: ማቲዩ ሰቲ ታተንደ ኢስቲማኖ ካስፑ ሳምቲ ናሳም ማቲንታና አፍናት ወይስ ፎሳጅ ደውል ነው ማቲንታና ናምሳ ናላናሉ ቤተካን ሲምብ ዛኔ ሚሽን ደዘ ከዛኔ ኦምደ ታፕ ተፋና ፒናና ዛኔ ዛኔ ጽቴና ፊታ አንበ ቲፕ ቶፒ ቦርና ታፕ ታፒን ዛኔ
3: ወጥም ወላች ጥቴና ይጣቁም ሽንጋትና ጻራ ለቆትን እኔምኔ ፍጥሽ ፈናሪፓ ቱክኒ አምባርና ላላና ቲ አሲና ፈናሪፓ አቲቲ ላላንቲዞ ማንዳክቲን አንዶንት ዩያን ቦላ ዮባ ሞላቺ ሱፋንም አይ ቻያ ዞማችን ተንተክ ቲም ፋፒያሳ ፈንዳባና
4: ንፋቲ ቫልታናና ሉሶ ቲምፓየ ፈሚሽን ሬም ፋማፈረን ኒ ፋርቻምቡሜን ሴሉኒ ታናይ አምቲያ ary ny fahadivana manaraka hitako koa nefa alohany amin'izao dia fese ny vese piblika tena tsisy ato amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny ato a misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen'olona tsy avelany mihitsiny zay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay anay zao aveny asatsy io no varotra ety ny mahita toerana nefa raha andeha ivoaka mana any an-tanety be anatsaha kely mba lasa voaka fa tsy mahita an'izany ipipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijaly mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity
5: efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto dia maloto amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune dia mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna dia hoe manjary maloto koa ny olona manjary maloto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy dia mitandrina sy ara-dalàna koa
6: ny ben'ny tanàna zao dia efa miezaka manadio n'ilay tanàna dia hita hoe misy fiovany a na ny zavatra ahita maso azy dia misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratsiany izy zao dia hita hoe tena efa milamy tany kataolo mitohana be ny tômôbila amin'ilay lalana raty nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeaza dia tokony efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha dia ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao dia tokonymbola tokonymbola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: sotra tombokolahy sotra tomboko vavy.

Nan sam yon kya sam tureo. Sai, sai. Sati ya no yo, sati ya no yo. Sa udun faza fana. Ya sa fana kira na tes nam tarat. Squava kung fara fara fala lana. An suno atiam, atiam tutulon sfandat. Sati sa udun fande sena. Tiro kita na reta mi akuk. Yon atia talit. Tsentirena. Fafu fafu asia ni am tan lunak. Sati sa udun esurat. Mira na kitin, mandif na las. Ranya faran waf lamba mena uat. Tade uiran fita in fiena na sanganas. Sati sa udun so turso. Tsmana tuk pnuna kotun ftiavana. Tetok sa kaf panan tsikeni am tafanao. Anen kukuni and waf, kutin yavana.